0: kasar Russia. A Najeriya ana cikin wani da martani kan kalaman tsohon dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour Peter Obi cewa wa'adi ɗaya kacal zai yi idan har aka zabe shi a matsayin shugaban kasa inda wasu ke gani wannan magana ce kawai ta fatar baki.
1: Ba buƙatar ya ce an samu bindiga saboda mutum ne wanda kowa san shi baya cika alƙawari da a ce mutum ne mai cika alƙawari ya faɗi wannan magana to da ko shakka ba za a yi mamaki ba ba a yadda.
0: To jamhuriyar Nijar hukumomi sun yi kira ga al'ummar ƙasar da su ɗauki matakan da suka dace domin gujewa fuskantar bala'o'i da akasari suka aukune a lokacin damina.
2: Lamari ya canza kuma ga irin yadda ya kamata a ce mu yi tsarin rayuwarmu na mai tafiya daidai da waɗanga illolin da canji yanayi da muke fuskanta a wannan lokacin.
0: Tumna dauke da waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin amma kafin mu kai gare su sai na fara karanto labaran duniya. Shugabannin manyan kasashen duniya biyu masu karfin tattalin arziki na sake ganawa yayin da Donald Trump ke kammala ziyararsa a China. Yana tattaunawa ne da shugaba Xi a harabar fadar shugabanci da ke birnin Beijing kafin ya koma Amurka.
3: During a summit at the Great Hall of the People, President Xi warned
0: Wakilin BBC ya ce yayin wata ganawa da suka yi a babban ɗakin taron jama'a shugaba Xi ya gargaɗi Donald Trump kan cewa batun Taiwan na iya janyo matsala tsakanin kasashen biyu idan har ba a tafiyar da shi yadda ya kamata ba. Tun da farko dai Donald Trump ya shaidawa gidan talabijin na Fox News cewa China ta amince ta sayi mai daga Amurka za kuma ta daina baiwa Iran kayan aikin soji. Kan batun yakin na Iran dai mani kakakin mutum wato ma'aikatar harkokin wajen China ya shaidawa manema labarai cewa tun farko bai ma kamata a fara yakin ba kuma yanzu babu dalilin ci gaba da shi. Shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA John Ratcliffe ya je Cuba inda ya ce Amurka a shirye take da shiga tattaunawa kan harkokin tattalin arziki da tsaro amma sai dai idan har Havana za ta aiwatar da wasu sauye-sauye.
4: Reuters news agency reported that a CIA official
0: Wakilin BBC ya ce kamfanin tallacin labarai na Reuters ya rawaito cewa wani jami'in hukumar leƙen asiri ta CIA ya tabbatar da cewa Director Ratcliffe ya gana da wasu jami'an ƙasar Cuba da suka hada da jikan tsohon shugaba Raul Castro wato Raul Rodriguez Castro da ministan harkokin cikin gida Lazaro Alvarez Casas da kuma shugaban hukumar leƙen asiri ta Cuba. Amurka dai ta dakile duk wasu hanyoyin shigar da makamashi zuwa Cuba, lamarin da ya haifar da karancin man fetur ya kuma rura wutar zanga-zanga a cikin kasar. Kotun Kolin Amurka ta yanke hukunci na wucin gadi da ya bayar da damar aikewa da maganin zubar da ciki da aka fi amfani da shi a kasar ta akwatin gidan waya. Hukuncin da ya baiwa mata da ke neman zubar da ciki damar samun mifepristone ta hanyar akwatin gidan waya ba tare da sun ziyarci likita ba.
5: The ban on mail order mifepristone came into effect earlier this month.
0: BBC ya ce haramcin aikewa da mifepristone ta gidan waya ya fara aiki ne a farkon wannan watan bayan da jihar Louisiana ta kai karar hukumar abinci da magunguna ta Amurka tana mai cewa aikewa da magungunan a duk fadin kasar ya sabawa dokar hana zubar da ciki da jihar ke da ita. Amma yanzu an jingine wannan hukunci har sai kotun kolin ta yanke shawara ko za ta saurari cikakkiyar karar. Da labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ukraine ta kai hari da jiragen yaki mara matuka a birnin Ryazan na kasar Russia. Kafofin yaɗa labaran Ukraine dai sun ce wuraren da aka kai harin sun hada da matatar mai inda gobara ta tashi cikin dare. Gwamnan yankin ya ce mutum uku ne aka kashe. Harin na Ukraine da ya biyo bayan harin da jiragen saman Russia suka kai ne a Kyiv jiya Alhamis inda aka kashe akalla mutum 21. Wannan dai na cikin ɗaya daga cikin abin da jami'an Ukraine suka ce shi ne mafi muni da suka fuskanta ta sama tun da Russia ta fara mamayar ƙasarsu. Farashin hannun jari ya faɗi a kamfanin Samsung Electronics na ƙasar Korea ta Kudu bayan da mambobin ƙungiyar ƙwadago suka ce suna nan akan bakansu na shiga yajin aiki a mako mai zuwa. Kamfanin da ya yi tayin gudanar da sabbin tattaunawa kan albashi ba tare da sharaɗi ba, amma ma'aikatan sun ce ba za su shiga wata tattaunawa ba har sai an biya muhimman bukatunsu da suka shafi alawus. Ana tunanin dai za a iya jin aiki ne fiye da mako biyu daga ranar Alhamis mai zuwa. Samsung dai shi ne babban kamfanin kirin na'urar adana bayanan kwamfuta a duniya, kuma gwamnatin Koriya ta Kudu na fargabar cewa yajin aikin na iya haifar da cikas ga tattalin arzikinta. Daga san labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. Shugabannin manyan kasashen duniya biyu mafi karfin tattalin arziki na sake ganawa yayin da Donald Trump ke kammala ziyararsa a China. yana da tattaunawa da shugaba shi a harabar fadar shugabanci dake birnin Beijing kafin ya koma Amurka. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana.
6: Dan farko shugaba Trump ya ce China ta amince ta sayi man fetur daga Amurka kuma za ta daina sayar da makamai ga Iran. Sai dai kafofin yaɗa labaran cikin gida na China sun ce shugabannin biyu sun cimma sabuwar matsaya kan wasu batutuwa amma ba su yi ƙarin haske ba. Gwamnatin China dai ta ce tana aiki tuƙuru domin ganin an kawo ƙarshen rikicin gabas da tsakiya kuma tana fatan bada babban goyon baya ga tattaunawar neman sulhu tare da taka muhimmiyar rawa wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin. Sanarwar da kafofin yaɗa labaran China suka fitar na zuwa ne bayan da Donald Trump ya faɗa wa kafar yaɗa labarai ta Amurka wato Fox News cewa ba zai ƙara haƙuri ba kan yiwuwar ci mai jeniyar zaman lafiya da Iran. Shugaban na Amurka ya kuma ikirarin cewa shugaba Xi Jinping ya yi wa Amurka tayin taimakawa ƙasarsa wajen ci mai jeniya da Iran. China dai aminiyar Iran ce kuma ita ce ƙasar da ta fi siyan man fetur ɗin ƙasar kuma ita ce babbar abokiyar kasuwancinta. Gwamnatin Trump dai na fatan shugaba shi zai amfani da tattalin arziki da kuma siyasa wajen ganin Iran ta koma kan teburin tattaunawar neman sulhu. Sai dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen China ya faɗa wa 'yan jarida cewa tun farko bai kamata ma a fara yakin ba kuma yanzu ba su ga wani dalilin da zai sa a ci gaba da yakin ba.
0: To gaida Raliya Zubairu. Yanzu kuma bari mu nufi Najeriya inda jam'iyyu a ƙasar ke ci gaba da mayar da martani kan kalaman tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour wato Peter Obi cewa yana nan daram akan matsayarsa ta yin wa'adi ɗaya kacal idan har aka zaɓe shi shugaban ƙasa ko da kuwa an sa masa bindiga a ka. Obi ya bayyana hakan ne yayin wata hira da ya yi da gidan talabijin na News Central inda yake tabbatar da cewa akwai daidaito da kuma mutunta tsarin rabon mulkin tsakanin yankunan ƙasar abin da ya sanya shi kenan ya ɗauki wannan matsaya. Sai dai jami'in hamayyar ƙasar sun yi watsi da kalaman nasa inda suka bayyana su a matsayin na yaudara da kuma neman jan hankalin jama'a. Ga rahoton Ahmad Kabo Idris.
7: A cewar jam'iyyun hamayyar ƙasar ba wannan ne karan farko da Peter Obi ke yin alkawari ba sa'an nan daga bisani a ga ya saba don haka babu wani dalili da zai sa al'umma su ɗauki batun da muhimmanci. Malam Bala Ibrahim shine kakakin jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar ya mun ƙarin bayani.
8: Kamata mutane su ɗau wannan magana tasa su jinjina ta su duba ta su yi amfani da hankali wajen yin aiki da ita. Alkawari ne wanda ina tabbatar maka ba zai cika ba.
7: Baka ganin hakan wani sabon salo ne da shi Peter Obin yake so ya kawo?
8: Ai kundin tsarin mulki sama yake da duk wani alkawari da zaka dauka. Wasu ne za su zo maka da hujja cewa kundin tsarin mulki ya bashi yanci ya tsaya so biyu. Dan me yasa zai ce zai dogaro da wani alkawari da yi? Alkawarinsa ƙasa yake da tanadin da kundin tsarin mulki yayi. Faɗa ce kawai alkawari ne wanda ya san cewa ba zai cika ba.
7: Amma ku me yasa kuke tada jijiyoyin wuya kamar wannan kalami na Obi ko dai kun hango cewa zai samu nasara ne?
8: A matsayinmu na jam'iyya da ke mulki akwai haƙƙi da ya rataya a kanmu mu sanar da mutane mu ɗora su akan turba ta gaskiya. Idan muka ga cewa za a yi musu wani coge ko za a yi amfani da hankalinsu a yi musu dodorido ko amma biribiri. Mu muna da haƙƙin mu gaya musu ya rage gare su su kuma su aiki da wannan abin da muka gaya musu don kada su je su yi zaben tumin dare.
7: Da alamu dai baki ya zo daya da ita ma jam'iyyar adawa ta ADC ta bakin daya daga cikin masu magana da yawun ta Faisal Kabir.
1: Ba buƙatar ya ce an samu bindiga saboda mutum ne wanda kowa ya san shi baya cika alƙawari da a ce mutum ne mai cika alƙawari ya faɗi wannan magana to da ko shakka ba a yi mamaki ba a yadda. Amma mutum ne wanda shi an a'auna shi abubuwa da yawa babu wani irin gata da ADC ba ta mishi ba amma yau da reta ya fita dan haka mutum ne wanda duk abin da zai faɗa ma domin kowa yanzu ya san waye shi ya san me halinsa. Akwai mutane da yawa a Najeriya wanda an suka faɗa ko cewa suke za su yi wata biyu ko wata uku ba a yadda da su domin mun san ba disfare suke akan shi sun samu mulki ba. Amma irinsa wanda yake yi kawai a bashi tiket wataƙila aka bayi ma Allah ne sarana da zai sauka. Babban abin da muka sa a gaba shi ne mu kawo ƙarshen mulkin Tinubu kuma Tinubu ne maƙalar Najeriya kuma mu ne maganin maƙalar Najeriya.
7: To sai dai Ibrahim Usaina Abdulkarim na hannun daman Peter Obin ya kare abin da ya faɗa.
9: an riga an saba da cewa duk dan siyasa makareci ne, dan yan siyasa dan yaudara ne, kuma ana son dukan mu arewa da kuma yan Najeriya gaba ɗaya mu amince cewa duk shugabannin mu ba su da mutunci, ba su da gaskiya, kuma ba za su taba yin gaskiya ba. So mu a wannan tsari da wannan tafiya da muke, muna ganin ba haka ya kamata a ci gaba ba. Kuma waɗanda suke ta hamayya suna ganin abin da yake faɗi ba daidai bane, saboda su ma suna ganin suna gaya mutane abin da ba daidai ba. Abu ne muka tabbatar cewa zai iya zartar da shi, tunda mun ga abubuwa da yawa waɗanda ya alƙawali kuma ya tabbatar ya cika. Wannan Najeriya ce take a stake, ana cikin wannan ƙalubale da ya kamata lalle-lalle mu samu ci gaba. To kuma muna ganin wannan abin zai taimaka mana sannan a gane cewa ƴan siyasa mutane ne za su iya faɗa su cika kuma su riƙa alƙawali.
7: Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna da rikice-rikicen cikin gida a cikin jam'iyyun ƙasar, yayin da ake ƙara tunkarar babban zaben shekarar 2027. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Nigeria.
0: Tore layo da muna kan batun siyasa ne a Najeriya, inda wani mai neman takara a jam'iyyar ADC Muhammad Hayatuddin ya ce yana da ƙwarin gwiwa zai iya lashe tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ta Adawa. Ya ce duk da fitar su Peter Obi da Rabiu Musa Kwankwaso daga jam'iyyar, har yanzu ADC na nan da ƙarfinta da kuma jam'iyyar na nan da nagartaccen babban zaɓe. Yayin wata zantawa, Muktari Adamu Bawa ya fara ne da tambayar Muhammad Hayatuddin ko me ya ba shi ƙwarin gwiwar neman wannan takara.
10: Na koyi abubuwa da yawa, kuma na san shiga da fita na hanyar siyasa, na kuma yi shiri kwarai da gaske, kuma musamman ni ina jin tausayin talakawa kwarai irin halin da ake ciki na takura na inna na hawan da babu mu taɓa ganin irinsa ba a ƙasa nan ko zamanin yaƙin Najeriya. Mutane suna cikin matuƙar yunwa da fatara, ga tsadan abinci, ga kuma farashin naira da take ta faɗi kwarai, ana cikin bala'i a yanzu.
11: Me za ka kawowa ɗan Najeriya, sabota ya za ka fita da shi daga wannan hali da yake ciki?
10: Na farko abin da zan gaya maka, za mu yi duk abin da yake ya dace in tabbatar cewa na tashi tsaye duk tattalin arzikin ƙasar, zan tura shi hanyoyin da yake sun dace wanda zai ba ƙasa da jama'a amfani.
11: Ɗazu ka ambaci yunwa, ƴan Najeriya suna cikin yunwa miliyoyi, me za ka yi ɗan Najeriya ka fita da shi daga wannan hali na yunwa da wannan talauci, bakin talauci?
10: Za mu yi tsari, za mu san nawa ne yake shigo cikin baitul mali, me ake da wannan kuɗin, na uku ya za a matasa shi yadda za a sa su hanyoyi wanda ke zai amfani jama'a, na huɗu menene za mu iya yi game da kawo kuɗi.
11: Kamar za ka sa haraji kenan?
10: Ba lallai haraji ne ba, muna da hanyoyin yin kuɗi da yawa wanda ke ba ma fara taɓa su a yanzu.
11: To jam'iyyar ku ta ADC ta tara ƴan siyasa jiga-jigai manya-manya, ana magana irin su Alhaji Atiku Abubakar, ta yaya za ka goga ka faɗa da waɗannan jiga-jigan ƴan siyasa?
10: A halin yau mutanen ƙasar nan suna neman mutum ne wanda yake da basira na ƙwarai, wanda ya saka aiki, wanda zai gaskanta gaskiya, wanda zai haɗa mutane na ƙwarai wanda suke da ilimi da fasaha da basira da kishin ƙasa wanda za su kawo gyara. Muddin aka tara irin waɗannan mutanen kuma aka yi plan na shekara huɗu a kan irin abubuwan da za a yi, to ina jin sauran duka mai sauƙi ne a gare ni.
11: Amma kai mai gare ka almisali wanda kake ganin kafi sauran masu nema cancanta?
10: Abin da zan kawo cikin gwamnati shine ilimi na economy
11: da tattalin arziki,
10: tattalin arzikin ƙasa. Na gaya maka cewa na yi gurmanin director na NNDC a Kaduna, ko ka san kamfani nawa ne suke ƙarfi na 145. Na gaya maka cewa an bani mataccen abu wannan bankin cikin shekara guda aka gyara ta tashi tsaye. Na yi chairman da chief executive na wannan bankin shekara 15, na fita cikin lafiya lau. Na ɗauki ma'aikata a cikin ayyukan da na yi fiye da miliyan 3. Ko ka san ina ɗaya daga cikin mutane 20 da suka kafa Nigeria Economic Summit Group, kuma na zama chairman ɗinta zamanin Obasanjo, da shi muka yi aiki. Duk reforms na Obasanjo.
11: Wato sauye-sauye na tattalin arziki
10: dai. To a wannan lokacin ne Obasanjo muka zauna duk muka yi wannan gyaran. Mun yi vision 2010 zamanin General Abacha.
11: Amma kuma ai duk da waɗannan sauye-sauye da ayyuka da aka kawo, gashi har yanzu ƙasar tana cikin halin da ake kuka.
10: Mun yi ba gwamnati ne ke ba, mutanen wannan sai kuma ka abin nan ka yaƙi mutanen gwamnati. Mu dai mun ba da kyawawan shawara, kamar likita ne ba ka shawara na yadda za ku kula da jikinka. Saurayi rage naka.
11: Akwai masu ganin cewa kamar Atiku Abubakar irin babban ɗan siyasa ne da ƙila ba lallai ka iya kai labari ba in kun abin nan.
10: To ra'ayinsu kenan, kowa zai taka rawa a gani, bari a ji ra'ayin gani.
11: Kana cewa kamar ba ka fargaba?
10: Na me?
11: Na shiga zaɓen da shi.
10: Fargaba? ba mutum ne wanda yake rutin dan siyasa ka je ka shiga ka dinga wasa ba nayi zulfin tunani ga shugaban kamfanin shugaban nahu
0: Muhammad Hatidin kenan mai neman takarar shugaban kasa a jam'iyyar ADC a Najeriya To yanzu haka karfe 7 ne saura kwata a Najeriya da Niger wato karfe 6 saura kwata kenan agogon GMT da Ghana Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC To tun da farko a cikin shirin da kun ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin kullayar jiniyoyin kasuwanci da dama da China yayin da yake kammala ziyarar sa zuwa kasar To gaba shirin zamu koma Najeriya inda batun tantance ɗan takara a jam'iyyar APC ke tare da kura a jihohin Zamfara da Adamawa amma kafin nan bari mu je jamhuriyar Niger inda yayin da damina ke ƙara gabatowa mahukuntan ƙasar sun buƙaci al'umma da su taka tsantsan saboda hadarin da ke tattare da ruwan farko da aka sani yakan zo da iska mai ƙarfi hukumar dai da ke sa ido kan fadda kuma fadakarwa da kiyaye bala'o'i da ke ƙarƙashin ma'aikatar ministan cikin gida wato COVAX ita ce ta yi wannan bayanin tare da jan hankali kan haduran da ke faruwa a kowace shekara ga rahoton Cima Ila Isufu
12: a cikin wani sakon fadakarwa ne da hukumar ta COVAX ta fitar ta nuna cewa lokacin damina zai kasance mai dauke da kalubale daban-daban bisa ga hasashen hukumar kula da yanayi na ƙasa Ta haka ne hukumomin suka yi jan hankali kan haduran da ke faruwa a kowace shekara musamman lokacin samun ruwan sama na farko inda iska mai karfi dake tare da farkon damina ke haifar da asarar dabbobi da kuma lalata kayayyakin more rayuwa abinda Garba Abubakari na kungiyar GNCC mai fafsuka a fannin canjin yanayi yace ba akwai buƙatar daukar mataki
2: abu ne kuma wanda kenan yana buƙata a ce kuma an ja hankalin al'umma zuwa gare su na akiyayi a kiyaye a san cewa lalle lamari ya canza kuma ga irin yanda ya kamata a ce kuma mu yi tsarin rayuwarmu na mai tahiya daidai da waɗanga illolin na canji yanayi da muke ga fuskanta a wannan lokacin
12: Hukumar ta COVAX ta kuma bayyana cewa tuni aka fara samun rahotannin barnar da iskan yayi a wasu sassa na ƙasar inda alakai gundumar buza da ke yankin tawa iska mai ƙarfi ya lalata gine-gine da dama ko a jihar Dosu a yankin ɗan katsari an samu barnar nan ma gine-gine ne da ababen more rayuwa suka lalace Ahmad Bello wani mazaunin Rugani a Yamai ya ce tuni suka dauki matakan wayar da kan makiyaya kan wannan gargaɗi na hukumomi
13: duka garuwa yanzu an nada wasu an kace rugga ko garso wanda sula wana kula da masu kiwo haka yanzu kullum suna waye mutane kai dan mutane su dauki mataki kahin wannan yanzu saboda in an kace akwai wannan abu dole ya kamata mutane su dauki mataki dan su kare dabbobi su da wannan iska da an kace suna zuwa insha Allah
12: a yayin da ake fuskantar wannan yanayi hukumomi sun buƙaci jama'a musamman manoma su ma a nasu bangare da su bi matakan kariya da hukumar ta COVAX za ta rika kawo musu tare da shawarwari na hasashen yanayi da fadakarwa
0: to gaida Cima Ila Isufu To a Najeriya batun tantance masu neman tsayawa takara musamman jam'iyyar APC mai mulki na cigaba da tayar da kura inda a jihar Zamfara aka zubar da masu neman takarar kujerar majalisar jiha sama da 80 da aka ce ba su cika sharuɗan tsayawa takara ba wasu masu neman takarar dai sun ce sun yi mamakin sakamakon da jam'iyyar ta fitar yayin da uwar jam'iyyar ta ce ta yi tanadin kwamitin sauraron duk wani mai korafi ga rahoton Awwal Ahmad Janyau
14: Yan jam'iyyar APC 114 ne suka sayi fom din takarar neman kujerar dan majalisar jiha da nufin shiga zaben fitar da gwani amma jerin sunayen da kwamitin tantance su ya fitar ya nuna 28 kawai suka cika sharuɗan tsayawa takara yayin da 83 aka ce ba su cika sharuɗa ba kuma tuni wannan mataki ya haifar da cece-kuce tsakanin ƴaƴan jam'iyyar a Zamfara Honorable Aliyu Moyi dan madamin shinkafi na cikin waɗanda ba su cika sharuɗa ba
15: a lokacin da an tantance ni ba a gwabi ina da wani abu duk takardar da suke nema na ba to bayan an kammala sun hito da list ni cikin list ake magana cewa to one affidavit ita ce abab kuma sun affidavit certificate din ina da ita da ba su ganta ba ya aka yi ban sani to ki dora ba zai yi ba a tsaya ai abin da ya kamata
14: Honorable Ibrahim Bakura dan majalisar jiha ne wanda aka dakatar shi ma yana cikin waɗanda sakamakon bai yi wa dadi ba
16: ina degree two teacher certificate
15: wadda da wannan graduate certificate aka doke ni aiki kuma ni je ni NCE kuma ni je ni BEd kuma ni je ni MEd kuma ina rubuta PhD program nawa amma a haka ake ce mai ina ne kudita sai suka ce to gaskiya su ba za su yi clearing din graduate certificate ba mace
14: to to don haka yanzu dai batun jarabawar kammala secondary ce matsalar ka
15: ilahi na nayi graduate certificate ban je ni ne ko ba ni ko professional teacher ne
14: rashin katin zabe na daya daga cikin dalilan da committee yayi la'akari da shi kuma Jamilu Haruna iyan dan Sado na cikin wadanda wannan matsala ta shafa
16: abinda aka ce ba ni da shi ba ni da suwan abidar na kotu ba ni da BBN ba ni da NIN number da kuma voter card number
14: wato baka da katin zabe da lambar katin dan kasa
16: zama dan kasa eh kuma kamati na sauraron ƙorafin bayan screening ya zo mun tafi mun gabatar mashi da wannan ƙorafin su duba ga abin da aka ci ba mu da shi kuma na gabatar musu da shi kuma sun karba yanzu muna sauraron su committee mu jira su saka mako
14: to sai dai jami'ar APC ta ce an yi tanadin committee sauraron duk wani mai ƙorafi Malam Bala Ibrahim shine director yada labarai na ƙasa na jami'ar APC
17: kwamitocin da aka kafa na tantance yan takarar nan ba su ne za su yanke hukunci kai tsaye ba an ba su aiki ne su kuma za su ba da sakamakon bincike ko kuma abin da suka gano ga kwamitin gudanarwa na jami'a na ƙasa wanda wannan kwamiti shine zai zauna shi kuma ya duba lamarin ya duba abubuwan sannan ya bayyana matsayi to rashin sanin wannan shi yasa wasu suke korafi cewa wasu ba a tantance su ba ko wasu an hana su tsayawa takara ko ba a ba su dama ba amma ba haka bane abin
14: to don haka suna da damar kila dawa a saurare su
17: kwarai da gaske waɗanda duk suke da wani korafi a tattare da tantancewa za su iya gabatar da korafe-korafen su a gaban wancan kwamiti na sauraron korafi domin ya duba kuma ya tabbatar cewa an musu adalci
14: Ganin da yadda rikici ya fara da baibaye jam'iyyar APC tun wajen tantance ƴan takara yanzu kallo zai koma kan zaben fitar da gwani da jam'iyyar za ta fara gudanarwa a matakai da dama Awwal Ahmad Janyau BBC Hausa a Abuja Nigeria
0: To a jihar Adamawa ma wani sabon rikici ne barke a jam'iyyar ta APC dangane da hanyar da ya kamata a bi wajen fitar da ƴan takarar kujeru daban-daban a yanda jam'iyyar ta APC ke son gudanar da sasanci tsakanin ƴan takarar Wasu daga cikin su na zargin ana kokarin yin rashin adalci don haka ya kamata a gudanar da zaben fidda gwani. Alhaji Abdulrahman Buba Kwacham, sarkin Fulanin Mubi, kuma dan takarar sanata a jihar Adamawa na daga cikin masu irin wannan ra'ayi ya kuma yi wa Abdul Halilu karin bayani.
18: A magana sasanci a gaskiya mu kan ba mu shirye yin ta ba kuma ba za mu yi ta ba. Don sasanci yana rusa jam'iyya. Musamman ma idan mutane ba su ankara ga abun da yake faruwa ba don dalilin da yasa nace ba ma cikin sasanci mu muna so a tafi zabe ne wanda Allah ya bawa sai mu taimaka mu goyi bayan sa don haka sasanci abu ne wanda yake rusa jam'iyya don koda an kira mutane an zauna an yi sasanci waɗanda aka yi sasanci da su magoya bayan su ba za su san menene ya faru ba wasu za su dauka cewa an bawa mutane dukiya ne wasu za su dauka cewa dama ba da niyan ka fito don ka taimaki al'umma ba to kamar irina ni ban yi niyan takara ba ma al'umma ne suka fito suka ce dole na in zo in yi to tun daga na karbi kiran su kaga babu magana sasanci ma a tattare da ni kam
19: amma wa kuke zargi da wannan magana ta sasanci a jihar Adamawa
18: eh to ka san a yanzu muna dan bincike an ce a wai shugaban kasa yana da list nashi wanda zai kawo Adamawa nace wannan maganan ƙarya ne kada yi ma shugaban kasa ƙarya ko kuma aka ce a wai babu tsaro a yankin da za a yi zabuka fidda goni nace wannan maganan banza ne duk wanda ya faɗa wannan maganan banza ne dan gwamnatin jihar Adamawa ya kawo tsaro a wayan wuraren gaba daya mun je gida mun yi kusan sati uku ba a local government da bamu je ba babu inda bamu zagaya ba yan takara sun zagaya har yanzu ma yan takara wasu suna zagaya wayan local government din sai a zaben da za a yi ne yanzu a ce babu tsaro kaga anan akwai abun da ake tunani kuma mu mun tabbatar da ikon Allah ba zai faru ba mu abun da muke kira a yi zabe free and fair wanda Allah ya bawa shikenan za mu taimake shi wallahi
19: kama kuna zargin gwamnan Adamawa ne yanzu ne ganin cewa ya zo baya cikin jama'a ga yana sai ture ku ne shi yasa aka yi wannan maganar sasanci
18: a maganar sasanci kamar ai babu shi maganar sasanci ka ainihin uwar jam'iyya ne gaba da tasiri daga dokan da aka saka ne don haka maganar sasanci ne aka ce in ba za ku iya sasanci ba ku tafi zabe to mu gwamnati mana mu je zaben koda kuriya ɗaya mutu ya samu ya san ya shiga zabe Allah ya shaida ya shiga zabe kuma in bai samu ba ya san cewa Allah ne bai bashi ba babu yadda za a yi a ce ka fita zabe ka sai form in ma sasanci za a yi ai za a sasanci ne before a sai form amma ka sai form ka cika form kana kashe dukiyanka kana bi lungu da lungu kana neman jama'a su amince da yardan da abun da ka faɗa musu ko kuma da yardan abun da suke so sannan tsakar rana wai bayan da duka kashe wannan wahala a zo a ce maka wai ku bar mutum a dalili me za ku bar mutum akwai abun da fika da shi ne babu abun da fika da shi
19: in magana sa can can ga takai tsayin gwamnati jaki kanta a jihar Adamawa ina ma kuma jami'a
18: gaskiya wannan an rusa jami'a ne gaba ɗayanta don me yasa don ni naga inda wani yana fitar da kudi yana bawa mutane su je su zabi wanda yake so wallahi suna karban kudin sa suna fita suna ce wallahi ba za mu yi ba kuma hakan ya faru sun je sun ka dan takarar ne ai wannan zabe ne na cikin gida na jam'iyya ba zabe bane na kasa gaba daya akwai magudin da zaka iya yi akwai magudin da baka isa kai shi ba yafi karfin ka don kar su manta cewa wannan zabe ne wanda ake yi don jam'iyya ta samu dan takarar da jama'a za su amince mata su zabe ta amma in sun ce za su yi kama karya to za su ga abun da ba sa so ba sai Adamawa ba duk kasar nan za su ga abun da ba sa so shine gaskiyar magana
0: Alhaji Abdulrahman Bubu Kwasham kenan mai neman takarar kujerar sanata a jihar Adamawa Najeriya a gargashin jam'iyyar APC to yanzu kuma ga wannan sanarwar
20: ra'ayi riga kowa da irin tasa
21: A Najeriya yayin da jami'in kasar ke ci gaba da shirin fitar da ƴan takara ta hanyar maslaha ko ƴan tinke kora ta tirdike musamman a jami'ar kasar mai mulki ta APC
22: Har ga Allah zamu yaki zaluncin abin da yake ga maka ba fa da baki bane zaka ga yakin da baka taba ga irin sa na zalunci ba a Najeriya baka taba ganin irin sa ba lai mai tai kuma ko sanadin raina zai babu gudu babu ja da baya
21: Shi me ya kawo irin wannan takaddama
23: ba a yi maslaha da kowa ba ba a zauna da kowa ba magana primary election gaskiya ba a yi ta ba a jihar Kano gaba daya
21: me ya kamata a yi domin tabbatar da adalci wannan na daga cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon
0: to yanzu kuma ga Muhammad Buhari fage da labaran wasanni a takaice
24: Yau ne za a ci gaba da wasannin mako na 37 na gasar Premier Ingila inda za a yi fafatawa neman gurbi a teburi tsakanin Liverpool da ke matsayi na 4 da Aston Villa da ke matsayi na 5 dukkansu da maki 59 duk wacce ta samu nasara za ta haura ɗaya kungiyar da maki 3 wani wasa da masana ke ganin zai dauki hankali sunan kocin rubon ƙwaryar Manchester United Michael Carrick ya fito cikin jerin koci 6 da za a samu wanda zai lashe kyautar kocin da ya fi kowanne hazaka a wannan kakar Carrick wanda ya jagoranci Manchester United wasa 15 bayan korar Ruben Amorim da aka yi a watan Janairu yana tare da kocin Arsenal Mikel Arteta da Pep Guardiola na Manchester City akwai kocin Bournemouth Andoni Areola da na Brentford Keith Andrews da kuma na Sunderland Regis Lebris cikin jerin sunayen kocin Arsenal Mikel Arteta ya ce Ryan Timber na iya kokarin sa dan ganin ya dawo wasa a lokacin da Arsenal take matakar bukatar sa dan wasan bayan ya ji rauni ne a wasan da suka fafata a watan Mayu da suka doke Everton da Chibi babu ko daya bangaren dama na bayan Arsenal na fuskantar matsala saboda Ben White da ke buga wajen shi ma ya ji rauni a wasan da ta fafata da West Ham sai dai jin labarin Timber na kan hanyar sa ta komawa a Tisai zai faranta wa ƴan Arsenal da ke fatan lashe kofin Premier da na Champions League a bana Shugaban hukumar kwallon kafa ta Iran Mehdi Taj ya ce har yanzu ƴan wasan Iran suna jiran samun bizar da za ta ba su damar halartar gasar cin kofin duniya da za a fara a watan gobe. Taj ya ce har yanzu ba a shawo kan matsalar biza ba, wani abu da ke haifar musu da koma baya a shirye-shiryen su. Yannick Sinner ya karya tarihin Novak Djokovic na samun nasara a jere a gasar ATP Masters 1000 inda ya ci wasa 32 a jere a tarihinsa ya kuma samu nasarar kaiwa wasan kusa da na karshe a Italian Open dan kasar Italian wanda shine lamba 1 a duniya ya doke Andrew Rublev wanda ke matsayi na 12 da ci 6-2 da 6-4
0: To ga da Buhari Muhammad Fage kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma nan da minti 30 idan Allah ya kai mu zama dawo a shirin mu na hantsi ga da Aliya Zubairu da ta tsara mana shirin da kuma Daniel Ochai da ya hada mana sauti Ibrahim Yusuf Muhammad ke fatan mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na BBC

0: ciwo basuka ba su yi aikin komai ba fara ba ɗan siyasa wannan basukan sun dawo jami'ar su sai Allah ya kama su fuka sawo fu dokoki da suke ganin wannan dokokin sun yi tsauri ɗan adawa ba su iya fidda ɗan takara ba sashi na 77 na code fabo dokar zabe suka wufuka sa cewa dolan dole jami'un adawan nan sai sun tura hukumar zabe mai zaman kanta ta aine sunayensu ta yana gizo a lokacin yaurakwana 71 a rufe wannan abun jami'ar APC a wannan lokacin ta yi shekara 1 tana wannan abun wannan ma muka yi ta kukuta mu jami'an adawa abin da APC suka kasa yi a shekara 1 mu muka yi a kwana 71 wannan abu suka wufahi na 82 ita wannan dokar zaben suka ce ai dole jami'a ba ta iya fidda dan takara ba sai daga hanyar consensus ko kuma hanyar kato bayan kato su a dubarar su da tunanin su abu ɗaya ne jami'an adawa ba su yi ta rigima su kuma suna da gwamnoni 31 da suka siya da wanda mutane suka faba suna da yan majalisu kafo 80 dan haka suna da karfi suna da shugaban kasa shi kadai zai tsaya takara mu kuma mutanen mu kowa zai bu a yi ta rigima amma Allah da yake cikin hikimar fa da dubara idan Allah yana so ya rufe mutum da kansa zai dokar da zai rufe kansa sai Allah ya sa suka sa hannu akan wannan doka suka rufe ƙara sa doka kan cewa sahi na 83 babu wata kotu a Najeriya da ba ta shiga abun da ya shafi harkokin jam'iyya saboda sun san sun tara mutane kuma ba su iya musu adalci ba tunda dama sun kasu mutanen Najeriya amma da suka babbe su adalci dukkan wannan dokokin guda uku ne za su rufe APC a Najeriya kuma ina mai tabbatar muku cewa wannan rigimar da suke ciki alhakin yan Najeriya ne kuma ba su fita daga ciki sun rushe
1: to kamar kuya
0: mu daga bangaren mu muna da yan takarkaru guda uku na shugaban kasa kuma zuwa yanzu kowa ya maida form din shi kuma muna ci gaba da tattaunawa imma hanya guda biyu ko hanyar maslaha tsakanin su ukun ko kuma hanyar zabi wanda kuma duka guda ukun kowa ya amince kowa ya imajin a ciki za su goya mishi baya so dan haka daga bangaren mu ba ma tunanin akwai wata matsala kuma a jihohi ma da kike gani muna iya bakin kokarin mu wajen tabbatar da cewa an samu maslaha a wajen fidda ɗan takarkaru kuma dama mutanen mu kowa ya sani mutane ne wanda sun yi suna a Najeriya wajen adalci wajen kwatanta adalci
1: to kamar kuma za ku fafa da ƙarfi kenan kan batun maslahan akan zabe
0: mu muna ba ɗan takara dama duk abin da ɗan takara suka zaba a ciki shi zai in ɗan takara sun ce suna so su tattauna a junan su su hakura wani ya baro wani shi ke lau in sun ce zabe mu a jam'iyyance ko wanne ba wanda bamu shirya ba kuma za mu fara wannan zabe ranar 22 ga wata za mu fara da 'yan majalisar jiha na majalisar doko in tarayya da kuma 'yan majalisar dattijai duka ranar 22 ga wata
1: amma yanzu yanda abubuwa suke tafiya a jam'iyyar ku babu mamaki kuna iya hasashen abubuwan da za su iya farawa kun ga alamun cewa galibi za a samu maslaha su za su farin jaye ko akwai yiwuwar za a yi zabe a wasu wuraren
0: dai kowanne zai iya faruwa abin zai iya zama kamar 50-50 kamar idan baki misali da wasu jihohin jagorori suna ta bakin kokarin su wajen tabbatar da cewa an samu maslaha kamar abin da ya faru a Sokoto jiya Sisa Salansi Aminu Waziri Tambuwal ya iya bakin kokarin ya tabbatar da cewa ya adalci wanda a cikin wannan adalcin har kujera sama da kansa ya hakura da ita ya baro wani so dan haka ina mai tabbatar muke cewa jagororin mu sun shirya abinda suka hiriya hine wannan kasar sun meka ta a hannun matasa wanda kaso 80 na wannan tafiya za mu dama matasa ne kuma sun shirya su meka musu wannan kujera
1: amma Faisal akwai dambarwa a wasu jihohi inda ake da shugabanci kala biyu kamar yadda ake gani a Katsina yanzu haka ya za ku
0: ba magana shugabanci kala biyu shugabanci ɗaya ne ai wani shugabanci ne wanda hukumar zabe ta amince da shi shine shugabanci ai duk wanda kuma APC da bashi kudi yaje ya kirkiri shugabanci wannan kuma kanshi tunda bashi da inda zai kai funa ya ɗan takarkaru
1: kamar Bala Ibrahim kana son za ka yi martani ne dangane da abubuwan da shi Faisal Kabir yake cewa
2: wato ni tsoro ma nake ji daga yadda yake wannan bayanan ni tsoron da nake ji shine kada ma ni gobe ko jibi ko gata su fito su ce saboda yadda suka rungumi wannan maslahan su sun janye ma za su goyi bayan ɗan takarar mu abinda nake jin tsoro
1: me yasa kace haka
2: saboda gabaki ɗaya sun karaya zargi ne bayan zargi ta yadda ma suna nuna cewa su saboda rashin cancanta saboda rashin iya adawa suna zama su ce wannan ya janye wa wannan wannan ya janye wa wannan kuma duk waɗanda suke janye wannan fa mun kada su a ɗaiɗaikun su a baya dan haka kada su a dunkule ba matsala bace a gurin mu saboda kowa mun san karfin sa mun san raunin sa mun san irin abin da zai iya yi mun san abin da ba zai iya yi ba tsoron da nake ji kada a zo ma gabaki da hukumar zabe tarmar kasa yin zaben a ce kawai dan takarar mu ne tilo shine zai ci zaben kuma idan suka yi haka gaskiya ba su yi wa demokradiya adalci ba kamata ku bari a papata mu kada ku da hujja mu kada ku da karfin jama'a mu kada su da karfin demokradiya
1: to bare inje wurin professor kari kaji da baro da ake ya kamar kake kallon shirin jami'in adawa na fitar da yan takara
3: to a zuwa yanzu dai su a bangaren su za a ce babu wadannan hayaniya din to amma kuma ba lalle bane kuma a ce hakan ba zai faru ba
1: tun sai an fara amma kana jin me Bala Ibrahim yake cewa
3: eh to wannan kuma suna kalubalanta juna ne a gaskiya ni ba so shiga cikin wannan abu so zuwa yanzu abubuwan da suke faruwa masu tada hankali a cikin jam'iyyar APC ne kuma ni a wuri na wato kaman abin nan ne na gabara Musa Bayelsa yaki duka waɗannan zabi guda biyu a dai jam'iyyar APC kuma mai yiwa daga ba abun yana iya mashafan yan adawa zai iya kasancewa mai tada hankali zaɓin farko dai shine wannan maslaha kuma abin da yake faruwa shine abubuwa ba sa faruwa daidai kuma tun rangini tun ni na ga babban abin da yake faruwa a jam'iyyar APC da masu yan adawa din shine cewa kusan za a ce sun bar demokradiya tintintinin irin muna faɗa muna nananta cewa babu babu demokradiya ta cikin gida a cikin waɗannan jam'iyyu kuma mutum ba zai iya bada abinda bai da shi ba muddin su kansu jam'iyyun babu demokradiya a cikin su to ba za su iya haifar da demokradiya ba alal misali idan aka duba shugabancin jam'iyyun su dukansu tun daga matakin ward sai a ga cewa kusan ba zaben su akai ba
1: naɗa su akai
3: to saboda haka duk wani shiri da za a yi duk wani gini da za a gina ne akan wannan abu gwamnonin nan waɗanda su ake zargi akan cewa sun yi uwa sun yi makarbiya a cikin wannan harka kusan za a ce su ne suka ɗora shugabannin tun daga mazaɓin ward hannu ƙaramar hukuma hannu jiha to saboda haka duk wani shiri da za a yi idan ma tilastawa za a yi idan ma murɗiya za a yi idan ma gaskiyan za a yi za a ɗora ne akan ginshikin wannan abu to mu kuma abin da yake damu shine cewa demokradiya fa ba ta yi wani tsari ne wanda komai an fice shi dalla-dalla kuma muddin kabar ɗaya daga cikin abubuwan da demokradiya ta zayyana to abin da kake ba demokradiya bane zabi wani babban gishiki ne yana cikin manyan shikashike na demokradiya to duk lokacin da ka tauye zabi ko kuma kai na kasu a zabi ka hana mutane zabi abin da suke so to abin da kake yi ba demokradiya bane
1: to kamar su ƴan adawa akwai wani tsari ne da kake ganin kamar zai fi dacewa su yi amfani da shi wajen fitar da ƴan takara a Najeriya
3: abin da kawai ya kamata su yi shine a cikin waɗannan zabuka guda biyu zabi guda biyu yawa ko dai consensus ko kuma direct primary din duk wanda suka ce za su yi har ita ma jam'iyyar APC din a yi shi bilhaki da gaskiya a ce idan consensus za a yi to babu tilastawa za a yi lalama a kira taro a ce to mai yiwa saboda girman jam'iyya ana ganin cewa wane ka janye idan zai yi kabar wani amma kuma ba tilastawa ba idan kuma katon bayan katon za a yi to a ce a shirya komai da komai kamar yadda tafarkin demokradiya ya tsara a san suwaye za su yi zaben a ina sunayensu a ba su katunan zaben malaman zaben su kansu su aiwatar da wannan zabe cikin gaskiya to amma muddin ba ya haka ba ko APC ne ko NDC ne ko ADC ne ko menene to rudani da kuma kura wanda za su tashi to su ne za su dabar biya abun kuma a ƙarshe abun zai iya shafan jam'iyyar amma kuma zai fi shafan tafarkin demokradiya shi kanshi
1: Faisal Kabir idan na dawo gare ka jam'iyyar ku ta ADC da muna iya cewa ƴan adawan da ke ciki da suka koma jam'iyyar sun dan fa haka ganin cewa ana cikin wannan tafiyar aka samu wasu da suka balle duk da haka kana ganin kamar maslaha zai aiki tun ba a je ko ina ba wasu sun balle saboda su ma suna buƙatar takara na babu mamaki akwai wani abu na rashin haɗin kai ne a cikin jam'iyyar ko menene kake gani yasa aka samu haka
0: babu wani magana ta rashin haɗin kai da yasa aka fita wanda kike magana sun balle mutum biyu ne Hisassalam fi Peter Obi da kuma Hisassalam Sirabi Musa Kwankwaso kuma duka cikin su ina ji Hisassalam fi Peter Obi an fara wannan hadaka da shi tun kafin a samu jam'iyya tun ana dai tattaunawa a matsayin halin da APC ta jefa Najeriya mun koma kasa ta hudu a cikin wadda take fama da rashin zaman lafiya tattalin arziki ya ruhi kasar ma kanta tana neman rushewa to wannan yasa wufin manya a kasa suka zauna domin nemawa mafita to tun ana neman wannan mafitar ake tare da shi a cikin wannan tafiya har aka ga cewa ai mafita ba ta samu ba sai an shiga an yi jam'iyya kuma aka zo aka amince ba a shiga wannan jam'iyya ta ADC lokacin da aka zo ba a shiga Hisassalam shi Peter Obi yace shi abin da yake gani shine a dauki takarar shugaban kasa akai ta kudu fu kuma jagororin wannan tafiya suka ce a'a tunda nema ake a sama kasa mafita kuma dan kudu yayi mulki dan arewa yayi mulki musulmi yayi mulki kirista yayi mulki har yanzu wannan matsalar tana nan a Najeriya kasar ta kifuta daga problem to kaga wata kila wannan abun na cewa sai yinki na sai addini na shine matsala
1: rashin da ya hadan kan da aka samu
0: a'a shine matsala dan haka aka ce to abun da ake so a baka shine bara a baka wanda shi yake kula da internal zabi na party wato organizing secretary na party aka ce je ka kawo duk wanda kake so a Najeriya wanda duk cikin wanda suke neman takara ba wanda aka yi haka in ba shi ba yace to shi ke lawa ya yadda ya amince wajen wata biyar da yin wannan abu a December 31st ya shigo cikin jam'iyyar ADC bayan ya shigo sai ga wata doka daga ainihin kan cewa ai zabin ma sai dai a yi shi kato bayan kato nan ma Hisassalam shi Peter Obi ya bo da korafi cewa ai yan arewa suna da yawa kuma a cikin maftakaran nan akwai yan arewa da yawa dan haka yana gani yan arewa ba su yi aran gizon ƙuri'a a wajen wannan online registration din dan haka shi gaskiya bai da ba shi dai kawai a ce ita wannan kujerar direct an kai ba wai an kai kudu ba a ce hidi a ce an bai shi sai aka ce mar a'a ba haka za a yi ba tunda akwai masu ra'ayi irin naka da yawa ita ma je ka kawo duk wanda kake so a Najeriya ya rike kula da wannan abu ya je kawo Aisha Yusuf da wata take kula da wannan abu to da haka dai to wannan tudu wannan gangare
1: da haka dai ba ku daidaita kanku
0: ba daidaito bane shi bukatar ce ta ban ba iri daya ba bukatar mu shine matsalar kasar ta ki karewa ya zai a kawo wanda zai kawo ƙarshen matsala ba shi mutun shi kadai ba
1: to zan sake dawo
0: saboda haka mu daga bangaren mu ba wani magana rashin hadin kai jam'iyyar mu dama mu ba mu gina ta akan mutun daya ba shi yasa muka gina ta akan matasa shi yasa yanzu ko a nan wajen da kike gani kike wannan magana da ke ai baki ga bambancin jam'iyyar ta mu da gutun jam'iyyar
1: to kuna sauraron shirin ra'ayi riga ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC inda muke tattauna batun kunci da barwar da ke biyo baya kan batun da ya shafi zaben fidda gwani a Najeriya to madalla bara in dawurin malam Bala Ibrahim daraktan yaɗa labarai na jam'iyyar APC professor Kari ya magana cewa ɗaya daga cikin matsalolin da ke damun jam'iyyu shine batun demokradiyyar cikin gida wanda yake ganin cewa ai kwata-kwata ma babu wannan tsari yawanci shugabanni da kutun daga matakin ward har wani mataki ma duk zaka ga kaman duk nadi akai kuma hakan na iya hakan na ɗaya daga cikin abin da ke shafar kamar matsaloli ko yanzu da ake gani a jam'iyyar ku ta APC me zaka ce
2: wato ita dokar zabe sabuwar dokar zabe ta yi la'akari da halin da ake ciki game da zaben wakilai inda ta bada zabi guda biyu daya maslaha biyu kato bayan kato amma ta fara da maslaha kuma duk wanda baya son maslaha kana iya kalubalantarsa da cewa baya son zaman lafiya wato me kaman zuwa ake aiki duk wanda ba zai iya rike kansa ba idan ya ce maka zai iya rike al'umma to ka san ƙarya yake yi dukkan waɗannan mutanen da suke korafi su dama sun shahara duniya ta san su ba su da wani aiki illa korafi wato shugaban kasa na yanzu President Bola Ahmed Tinubu idan akwai abin da zaka ce murucin kan dutse a demokradiya to zaka iya mai lakabi da cewa murucin kan dutse ne a demokradiya saboda duk da cewa ya cancance zama shugaban kasa sama da shekaru 20 da suka wuce amma baka taba jinsa ana rigima da shi akan cewa sai yayi sai yayi sai yayi in ba a bashi ba to zai fice daga jam'iyyar ko ma wata jam'iyyar akasi ma idan aka zo maslaha bata samu ba sai ya yadda ya mara wani baya koda wanda zai mara wa bayan bai kai shi cancanta ba saboda shi ya yadda cewa duk abin da kai hakuri idan kuma da gaske kake yi kana yi ne domin gyaran kasa to karka hakikance akan cewa sai an baka wani matsayi ko kuma akan cewa in kai ba a baka ba to tabari har Allah ya kawo shi yau ya zama shine shugaban kasa ya daukaka ya ciccuba wasu na kasa da shi sun yi ya zo wannan guri to kuma wannan ra'ayin yake so ya cusa a tsari na demokradiya a tsabtace abin mutane su fahimci cewa mukami ko takara ba ababa ce ta ko a mutu ko a yi rai idan ka ce kai in ba a baka abin da kake so ba zaka fice ka koma wata jam'iyya kuma su ƴan adawa suka yi wani kuskure wanda kullum muna kallon su saboda dama an ce idan abokin adawanka yana kuskure to kai ba haƙinka bane ka gyara masa ko ka nuna masa cewa yana kuskure aka sima ka kyale shi ya ta kuskuren sai suke ta debo wasu jam'iyyu masu kama da namu a suna ko su ce ADC wacce take kama da APC ko su ce NDC wacce take kama da APC
1: Malam Bala Ibrahim zan dawo gare ka ba kuma baka amsa tambaya ta ba idan na dawo zan buƙaci amsan nan ta tambayar da nayi gare ka amma yanzu bari mu je wurin Honorable Yusuf Ibrahim Zailani ɗaya ne daga cikin ƴan takarar sanata a jihar Kaduna Honorable baraka da shigowa cikin wannan shiri
4: barkan mu kadai hajjaya kidaya aiki
1: alhamdulillah kamar menene ra'ayinka dangane da batun da muke tattaunawa ga ka kasance ɗan takarar sanata a jihar Kaduna
4: to kin san ra'ayi riga ce kuma siyasa sana'a ne duk da wasu ce ba sana'a bane mu mun yadda sana'a ce kuma tsarin da dokan zabe ta aka fitar da shi a wannan shekara yayi daidai ko muna tare da wannan doka kamar ni a ra'ayi na ita zabe Allah ke da ita duk yanda aka kai ga tsari in Allah bai yi kai ne ba wallahi baka isa ba in kuma Allah ya rubuta kai ne ba wanda yake sai hana ka abinda nake son jawo hankalin yan uwa na yan siyasa mai yadda ita mulkin na kayan Allah ne Allah ke bayarwa a lokacin da ya so kuma kwace a lokacin da ya so
1: kai me ra'ayinka kan maslaha
4: maslaha alhairi ne abinda kawai nake zan iya jawo hankalin shugabanni a duba mutumin da zai iya cin zabe ya kawo mu jam'iyya sauki shine muhimmi tukunna
1: kana ganin kaman zai fi zama alkhairi kenan maimakon a ce kowa ya fito a zabe
4: zabe kamawa yake amma inda halin a daidaitu ita jam'iyya ta duba waye zai iya kai ta gagaci yanzu kaman shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu sai dai mutun ya ki ko ya sa kabilanci ko san rai ai ya dade yana hidima
1: amma kamar me yasa ku ba ku yarda ai maslaha ba a Kaduna
4: a'a ai ba a nima ai maslahan bane
1: me kake nufi ba a nima ba dama akwai inda ba a nima ba ina ga kaman jam'iyyar ai a kusan a ko ina an yi maganar maslahan nan kuma maganar da ake ta yi kenan kuma kai na san kana daga cikin mutane ko dan takarar ma da ba ku yadda da batun maslahan ba ko
4: a'a ba wai ban yadda da batun maslaha bane wanda ake tunanin a ba korafin da muke da shi a 2019 haka ya taho daga sama yace shugaban kasa ya bashi take lokacin General Muhammadu Buhari muka ce ba mu yadda ba yazo a zauna mai magana saboda abubuwan da yayi da bai dace da wakilcin da muka kira shi ba a 2023 din nan ba labari ba ga bidiyo sun suna yawo
1: yanzu shi wanda ake cewa ku yi maslahan kuma rawa bayani ne ba ku yadda da shi ba kenan shine ba ku so shi sa kuka ce ai zabe
4: wani wanda yake cikakken dan jam'iyya wallahi zamu
1: to gwamnan ku ya saurare ku ya saurari kokin ku kuma mai jam'iyya ta ce akan haka
4: mun gaya ma gwamnan ni ma nayi magana da mai girma gwamnan kuma ya fahimce ni na gaya mai ba zagin da bai ma APC ba a 2023 din nan yace in sun bada kaya a karba a ci kar a zabe su barayi ne.
1: Yanzu an samu kuranan zabe?
4: In Allah suwa daren Litini za a yi zabe.
1: To muna godiya Honorable Yusuf Ibrahim Zailani ɗaya daga cikin takarar sanata a jihar Kaduna kenan. To yanzu barin in je wurin Faisal. Faisal Kabir na jam'iyyar ADC. Faisal, kamar yanzu yaushe ko ranakun yaushe kace za ku fara zaben ku na fidda gwani daga gobe kake magana za a fara na shugaban kasa?
0: Za mu fara zaben mu na fidda gwani ranar 22 ga wata. Ba mu yi zaben ƴan majalisar wakilai na tarayya da na dattijai da ƴan majalisar jiha. Ranar 23 ga wata ba mu yi zaben gwamnoni. Ranar 25 ga wata zuwa 26 ga wata ba mu yi na shugaban kasa.
1: A Abuja za ku yi na gwamnonin ko kuma a jihohinsu?
0: Gwamnoni ba a yi a jihohi. Amma dai gobe 16 ga wata zuwa 17 ga wata ba a screening din masu neman takarar shugaban kasa da gwamnoni a Abuja. Sai kuma ina so in fada wa Malam Bala Ibrahim wata kila bacci yake yi amma lokacin da bai tashi daga bacci ya kusa. Ya kamata ya sani cewa suna rigima ne da talakawan Najeriya miliyan 230 wanda suka jefa a cikin talauci wanda miliyan 130 yau suna rayuwa kafin naira 1000. Ya kamata ya sani suna fada ne da mutanen da suke bari ake sace
1: ƴan uwansu. Kuke zargi?
0: Ba zargi bane. World Bank ne ya fada cewa mutane miliyan 130 a Najeriya suna rayuwa kasar naira 1000. Ya kamata ya sani suna fada ne da mutanen da ake sace ƴan uwansu, mutanen da ba sa iya bacci da ido biyu wanda suka wufka mai da kasar nan yau ta koma a duniya mu ne na hudu a harkar ta'addanci a duniya. To ya kamata ya sani da wa'annan mutanen suke fada ba wai da jam'iyyar ba wai da wasu manyan mutane ko da Atiku Abubakar ko da Rotimi Amechi ko da Malam Hayatu Dimba, a'a da wa'annan mutanen suke fada. Kuma wa'annan mutanen sun yadda kowa aka tseda musu za su kada wafika da fudu, mun funa neman mafita ne ba wai funa neman wani mai suna bane, a'a suna neman waye zai fidda fu daga halin da suke ciki.
1: To bari ne jawar Professor Kari. Professor, kamar me yasa ake samun irin wannan jayayya tsakanin gwamnoni da sauran masu ruwa da tsaki akan wannan batu na zaben fidda gwani?
3: Eto a baya na yi maganar rashin demokradiyya ta cikin gida. To amma dina ga tushen duk wannan abu shi ne yadda ma aka fa jam'iyyun ne tun da farko. Wannan abu ba akan APC ya fara ba, PDP ma akan irin wannan tafarkin ta ginu. Kuma kusan za a ce shi ne babban dalilin da ya sa ta samu kanta a cikin mummunan yanayi da take yanzu. Waɗannan jam'iyyun ba duk da yake suna hankoron cewa jam'iyyu ne na demokradiyya, to amma a gaskiya ba demokradiyya suke yi ba. Hasali ma dai sannan a hankali duk wani abin da demokradiyya ta tsara ko kuma take so a yi sai su kurkuta shi. To wannan shi ne ainihin matsala. Muddin kuma aka kafa abu akan shi da ba daidai ba ne, to an dinga samun irin wannan matsaloli kenan. Na yi maganar cewa yadda ake zaben shugabannin jam'iyyu a matakai daban-daban ba daidai ba ne. To bacin haka sai aka ba wa waɗansu mutane da kuma waɗansu hukumomi wani ƙarfi irin na ba sabon ba. A matsayin gwamnatin tarayya kusan sai abinda shugaban kasa da kuma fadar Asarok suke so shi za a yi. Su ne za su ce ga wanda zai zama shugaban jam'iyya, ga wanda zai zama sakataren jam'iyya da kuma sauran jami'ai na jam'iyya, sai wanda suke so za a yi. A lokacin PDP an canza shugabannin jam'iyyu bila adadin tun daga Solomon Lah har zuwa na ƙarshe. Bai fi ko guda ɗaya ko biyu ba ne kawai aka zaɓe su. To ita ma APC ta ci gaba da wannan abu. Sa'an nan kuma abun nan ɗin jihohi kuma sai aka ba gwamnoni ƙarfi, kusan za a ce su ne suke da wuƙa da nama, sai wanda suke so zai zama shugaban jam'iyya, ko da ward ne ko da ƙaramar hukuma ne ko kuma jiha, sai wanda suke so zai samu muƙami amma gwamnatin tarayya, sai wanda suke so ma za a ji shi ko kuma zai iya zama wani abu. To irin wannan ƙarfi da aka ba wa gwamnoni wanda kuma kusan shi kan shugaba Bola Ahmed Tinubu abun mamaki ya fito fili kafin ya tafiya ya ce ya miƙa wannan harkan fito da 'yan takara a hannun gwamnoni. To mu muna ganin cewa wannan abu ba daidai bane saboda su gwamnonin nan suna da tarihin sai abinda suka ga dama zasu sai wanda suke so zai zama wani abu suna tauye demokradiya saboda tsananin karfi da suke dashi kuma wannan karfi nasu ba a cikin tsarin mulkin Najeriya yake ba ba a cikin tsarin mulkin jam'iyyu yake ba wani abu ne na ba saban ba kuma yana yin matukar na kasu ga demokradiya
1: to professor kari yanzu bari mu saurari ra'ayoyin masu saurari kan wannan batu da muke tattaunawa
5: sunana Rabiu Nuhunabuka da karamar hukumar Bakure da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya to game da dambarwar da ke faruwa a wajen zaben fidda gwani a cikin jam'iyya mai mulki da sauran jam'iyyu to lalle wannan bai dace ba kuma ainihin ba komai ya haifar da haka ba face ainihin san dawama a madafin iko da neman darewa kan madafin iko ta halin ko ta halin kaka wanda ya kamata 'yan siyasa su sani siyasa ba gaba bace dan haka muna kira ga 'yan siyasa da su kai zuciya nesa su tsaya kuma su yi majunan su adalci sannan a diba cancanta a zabi wanda ya kamata a tsaida ba wai a ce wai dole sai an yi mutane karfa karfa ba
6: mai magana Hassan Muhammad Binanci daga anguwar magajin garin Sokoto zabin fitar da gwani a Najeriya ana ce mishi a matsayin hanjin jimina akwai naci akwai kuma na zubar suwa duba da irin yadda ba su bangarori da ake zabi dora wanda yana ɗaya daga cikin hanyoyin da zai iya durƙusar da demokradiya a Najeriya domin ba demokradiya ba ce yadda su masu ƙari ke murƙushe su dora muku wanda sun kaga dama wanda ba cancance na ba kuma mutane ba sa ma da buƙata ti
7: sunana Muhammad Ahmad Usman Tunga makili karamar hukumar Rafika Gara a jihar Niger gaskiya takaddaman da take faruwa a siyasan kasar nan shi yasa bamu samun ainihin shugabanni ingantattu jajjartattu wanda za su fitar da Najeriya daga matsalolinta duka zabubbukan nan da ake galibin su murda murda ne kawai da nadi amma ba wai zabin talakawa ba da a ce ana bin zabin talakawa kamar da ake shekarun baya a siyasance gaskiya da mun samu kyakkyawan shugabanci a kasar nan
8: Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Kabir Gwangila Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya ba wani abu yake haifar da wannan sato kasa katsin ba ni dai a ra'ayina ba ce siyasan ubangida siyasan ubangida takan hana a yi zaɓe sahihi wajen zaɓen fidda gwani a fitar da ɗan takarar da ya cancanta to gaskiya dole an cire san rai da san zuciya an yi abin da ya dace an gyara irin waɗannan matsalolin shine za a samu canji za a kawo ci gaba a cikin al'amarin
9: ni sunana Usman Aliyu daga Jidda Bawadi Kamsawishar ni ra'ayina bangadalinin da za a ce wai kullum ba za a yi primary election ba sai dai a yi consensus wannan shin karbi ne ake yi ba wai demokradiya ba saboda haka ni dai ina ganin bango ba a ce ba a yi primary ba in dai ka san kana da jama'a to me zai hana a yi primary
10: mai magana Abubakar na bango daga Limancin Kona karamar hukumar Zaria jihar Kaduna Najeriya wato ina so in jawo hankalin jam'iyyu musamman jam'iyya mai mulki tsarin da aka dauka na consensus gaskiya akwai gyara saboda tsari ne da akan dauki wasu a kyale wasu idan za a yi consensus ya kamata a ce kowanne an yi da shi kuma an nemi yardan shi saboda gudun kubucewan kujeru nan gaba idan aka yi zabe ba bisa amincin kowane bangare ba to fa nan gaba akwai wa akai kotu ko da an yi nasara ana iya rasa wasu kujeru sannan su ma sauran jam'iyyu na adawa su ma su kula gani ga wane ya isa wane tsoron Allah ganin buzu a masallaci ya kamata ya isa ainihin tinkiya wa'azi
1: ra'ayoyin masu sauraro kenan kan batun da muke tattaunawa a yau kan batun zaben fidda gwani a Najeriya idan na zo wurin Bala Ibrahim kaji korafin jama'a me kuka tsara na ganin cewa kun cika musu burin su na samar da 'yan takara na gari
2: to kusan duk magana daya ce magana ake ta adalci adalci adalci kuma duk wanda yake son adalci dole ya kyamaci zalunci idan ko za a yi zalunci to ba za a samu shugabanci mai inganci ba Faisal Kanina ne kuma ya nuna cewa jam'iyyar mu dake mulki rigima take da yan Najeriya guda miliyan 200. Wannan wata ila gaskiya ne, amma ina tabbatar masa cewa shi baya cikin waɗannan miliyan 200, saboda daga sanda na san shi kawo yanzu, duk sanda naga fesal sabuwar riga nake ganin shi da ita, sabo hula nake ganin sa da ita. Kuma shi in zai faɗa saboda Allah, tunda ya sanni riga ta ɗaya ce, tunda ya sanni wando na ɗaya ne,
1: saboda kaga kenan kenan koya
2: wata kila shi yadda yake fantsamawa hannunsa ke shiga tandu yana motsawa, waɗancan mutanen da yake magana suna cikin kunci baya cikin su. Magana ce ta a tsaya a duba. Mun yadda cewa akwai kuncin rayuwa a Najeriya, mun yadda cewa akwai waɗanda ba sa jin daɗin abubuwan da ke tafiya, mu ma muna daga cikin su. Ni din nan ina daga cikin waɗanda suke jin zafin rayuwa da ake ciki, amma wallahi yanzu kamar yadda yace kila ina bacci ne akwai buƙatar in farka. Kuma gaskiya baccin nake yi. Me yasa nake bacci? Saboda an samu kwanciyar hankali. Idan da a da ne kace in zo nan da daddare, wallahi bazan zo ba, saboda na san babu kwanciyar hankali. Idan ma na bar nan ba zan iya isa gida lafiya ba, kila a sace ni ko a yanzu ma ana irin wannan abun, amma an samu sauki akan yadda da ake samun su, ta yadda daga Wuse 2 zuwa area 1 zaka ji bomb, daga area 1 zuwa Asokoro zaka ji bomb, daga Metama zuwa can zaka. Yanzu duk waɗannan abubuwan sun lafa. Muna fata idan Allah ya sa shugabanni suka tsarkace zuciyarsu, suka yadda cewa shugabanci amana ce, wanda kuma idan kai alƙawari kaya ne akan ka in baka sauke ba, to za a samu gyara. Amma gyaran sai ya kasance kowa ya yadda cewa sai an ji jiki kafin a ji dadi, ciki har da fesal.
1: To amma kamar batun da ake cewa demokradiyyar cikin gida ta jam'iyyu akwai matsala, kamar kai yanzu in ka koma me zaka ga jam'iyyar hutun da butuni da mutane suke akai dan an saboda a sake gyarawa?
2: Wato matsalar ita ce ba ta sa jam'iyyar ta kafa komiti a yau. Aka fito da jadawalin sunayen waɗannan komiti, kuma za a rantsar da ƴan wannan komiti da Qur'ani ko da Bible ko da littafin da suka yadda da shi cewa za su yi adalci. Duk wanda ya zo da korafi na cewa an yi masa ba daidai ba, to a tsaya a saurari korafinsa, a yi masa adalci. Ubangiji yana kyale shugabanci da jahilci, amma idan akwai zalunci Ubangiji baya kyalewa. Saboda haka mu dole sai mun yi wa kanmu huduba na cewa amana da aka bamu, idan ba mu yi adalci ba Allah zai tambaye mu. Kuma wannan kokari na yin adalci sai idan ana yi mana adalci wajen cewa eh muna kokarin yin adalci, amma idan kullun za a yi mana fadan karan mahaukaciya a ce kawai gaba ɗaya ba abin da ake sai zalunci, ina ganin ba a yi adalci ba.
1: To kamar kai Faisal daga bangaren ka me zaka ce kenan, kuma musamman ma batun ganin cewa an yi adalci wurin tsaye da ƴan takara?
0: Na farko dai Malam Bala Ibrahim na barhi da ƴan Najeriya, zan yi magana akan abin da professor ya magana akan jam'iyyu sai an samu adalci daga jam'iyyu tukunna ba akai ga nasara. A halin yanzu a Najeriya jam'iyyu guda uku ake kallo ba su tsaye da ƴan takarkaru wanda ake ganin ba su fafata. Jam'iyyar APC mai mulki jam'iyya ce ta Tinubu da Shehi Tinubu da Remi Tinubu, wanda he ka san su tukunna ba ka samu takara, in baka san su ba ba ka samu takara ba. Jam'iyyar NDC da Peter Obi da Kunkofo kuma jam'iyya ce ta mutum ɗaya a gidansa ake komi, wato Siriya Kidiksa.
1: Jam'iyyar ku ce ta talakawa.
0: Jam'iyyar ADC ita ce jam'iyyar da David Mag yake wakilta, wanda ba yaron kowa bane a cikin wanda suke neman shugaban kasa. Rauf Ariba Fola ba yaron kowa bane, kuma kowa a Najeriya ya san fujajirtattun mutane ne wanda aka gwagwarmaya da su a baya. Kuma dama a mukan manufa, wata kila professor idan an gama ko zuwa
1: gaba, amma su ma yi ballewa sakai
0: saka. A cikin ballewar akwai wanda akwai kin san idan ba kowa bane, idan kun hada a waje daya ba a ce kowa ba daidai bane. Ai duk wanda yake cikin ADC a yanzu ya ke je karbi 500 million 300 million 1 billion wanda APC suke rabawa, ai kin san abun a jinjina mihi.
1: Yanzu bari mu je
0: wata kila magana, ina zuwa magana guda daya ban yi akan magana da professor ya fada, wata kila ban kawo mishi orange book gobe wani littafi da jam'iyyar hadaka ta ADC ta buga. Matsalolin da ya fada shine ADC tana so ta kawo wani tsari irin wanda aka yi a da, wanda jam'iyya ita take sama da kowa. jam'iyya ce take da tsari ba dan takarar da bai manufaftu idan ba jam'iyya ba tun daga shugaban kasa har kasa abinda jam'iyya ta gano fune matsalolin Najeriya su za a sa a gaba domin tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan
1: matsalolin
0: kuma wannan jam'iyya an kafa ta ne domin dama a samar da shugabanni masu jini a jika
1: irin
0: matasa wanda su ciyar da Najeriya gaba
1: to akwai shugaban masu bukata ta musamman yayi Musleman akan layi shi ma bari mu bashi dama mu jina shira'in kambatin da muke tattaunawa Mallam Yarima barka da shigowa
11: yawa barkan ku dai ya aiki
1: alhamdulillah kamar me ra'ayinka
11: to masha Allah akan maganan takarkaru wanda jam'iyyu suke bada dama da in takara amma har yau mun rasa gane menene lokacin da muka yi ma in siyasa wani su gagara sadakar da wani kujera a madadin masu bukata na musamman kuma yadda kowa yake da katin zabe guda daya haka mu ma muke da shi yadda dokar kasa ta ba mu kowa yanci da dama ya fito a yayi zabe kuma a zabe shi haka mu ma doka ta ba mu dama amma sai muka rasa laifin da muka yi ma jam'iyyu ya kamata hukumar INEC ta gane cewa dokar kasa ne ba mu dama akan cewa sa mu a cikin shugabancin jam'iyya wasu jam'iyyun sun yi wasu jam'iyyun ba su yi ba ya kamata INEC ta dinga tuhumar jam'iyyu cewa isa ba kwa ba masu bukata na musamman takara duk da suna nuna sha'awar su
1: to madalla
11: bukata na musamman a majalisar dattijai ko majalisar wakilai ko kuma ma mu zama ma gwamna ko ne shugaban kasa wannan shine ya kawo tabarbarewar rashin ilimi rashin ingantaccen lafiya ga masu bukata na musamman tattalin arzikin mu ya lalace ko ya shafe kalubalantar mu cewa mutane masu bukata na musamman na arewa suna almajirai
1: to madalla yayi musulma muna godiya kwarai da gaske agogo guje bari mu ba Bala Ibrahim dama ya bada ya mai martani kan wannan batu kaji dai abin da yace
2: to kila wata ila ya kamata ya san cewa a cikin waɗanda muka tantance za su tsaya takara akwai wanda ake kira Mahmud Abbas Buba dan al'ajabin abin al'ajabin zazzau wanda yake mai bukata ne na musamman kuma an tantance shi muna fata cewa zai tsaya takara kuma idan kana maganar masu bukata ta musamman wannan bukata ta musamman fa tana bukatar a yi mata faffadan fasara duk wani hatta ke kuma mai bukata ce ta musamman duk wani wanda yake sa gilashi yake sai ya yi amfani da gilashi yake karanta bukata ce ta musamman
1: to yanzu kamar shi batun Mahmud din akwai dambarwar da ake ta kan batun shekarunsa kun tantance kun tabbatar da gaskiyar magana
2: eh to wannan dole ne za a tantance amma duk wanda ya kalle shi ya san cewa yana da bukata ta musamman ko da shekarun nasa ba su kai 10 ba yana da bukata ta musamman idan kai aiki da basirarsa da hankalinsa da tunaninsa da magagganinsa
1: da haka ko APC kuna ba masu bukata ta musamman
2: da warai da gaske
1: kace kenan professor me zaka ce a gurguje kaji abin da wannan bawan Allah ya ce kan batu masu bukata ta musamman a gurguje
3: eh to yanzu abin da yake faruwa a duk sassan duniya shine cewa waɗanda ake ganin na kasarsu ko kuma marasa gata ana ba su kula ta musamman wato
1: ka gamsu cewa ita jam'iyyar APC ta yi haka
3: to ni dai babu wani abin da faɗa game da haka amma dai da a baya dai irin na riga na san cewa suna in an zo maganar sayan form da su da mata da ma matasa
1: aka rage magana ai a ba su wani kamar kashi a ce kashi ɗaya ko kashi biyu cike ɗan takarkari
3: to ni na ga wannan wani batu ne wanda ake tafa butuka amma ina ga a Najeriya har yanzu ba mu kai wannan wurin
1: da kana gani akwai bukatun gwamnati ta sake zama da hukumar zabe kan wannan batu
3: ai wannan batu sai ya shafi yunkwas kwarima a tsarin mulki kamar yadda mata su ma suke ta wannan gwagwarmaya amma har yanzu su ma a kansu ba ta cimma ruwa ba
1: kamar a ADC kun ba
0: wataƙila bai sani ba akwai fitushi din ADC akwai office na PW tunda kan national howard
3: a sauran jam'iyyun ma akwai
0: bayan wannan
3: ina da sani da haka
0: bayan da wannan a yanda muka sheda form din mu iya wanda yake cikin wanda iya wanda yake da bukata ta musamman da mace kawai nomination of FA nomination form da yake siya misali
1: mace
0: 75% aka rage musu an samu du mace idan ana sheda form miliyan 2 na takarar majalisar jaha tana ba da 250 mai bukata ta musamman yana ba da 250 du namiji idan zai sai form du mai bukata ta musamman ana zai sai form dan takarar rep da ake shirawa miliyan 5 yana ba da 500 ne wanda bai shi form din sanata miliyan 10 yana bada miliyan 1 to ya vote jam'iyyar talakawa jam'iyyar da ta yadda cewa mutane ba
12: su farfesa gurguje me zaka ce sakan 30
0: dan haka muna wata kila bai sani
12: ba ga jam'iyyu sakan 30
3: to abu da abun da muke faɗa muna muke nanatawa shine cewa jam'iyyu su su mutunta tsarin mulkin su da tsarin mulkin demokradiya maganan fidda yan takara babban batu ne wanda idan ba aiwatar da shi a cikin tsafta ba to zai iya shafan yawa kuma zai iya shafan manyan zabukan ma
12: to madalla mun gode farfesa Abubakar Kari da malam Bala Ibrahim da kuma Faisal Kabir da kuma sauran masu sauraro ma da kuka ji su da waɗanda suka samu damar shigowa ta waya muna godiya kwarai da gaske amma dan ba da ma sai Abdul Qadir Muktar wanda shine tsara wannan shirin Fatul Muhammad Sadani da ku Umai Masani Abdul Mumin ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC a kwana lafiya.